Ole, tai mersi fong sa tonga le to 25 minuti on talo le onno. E tonu na wa fa fong fortato tu nu swing on ni vai ngal fiafio no lo fa nga solo fo le fono uso lo tato tu nu. Ya se ava no le le fo ile o ava no ile au moa. A wal fi ta fa fong a so tato tu nu ya wa ter tonu. Le ale le le fo isa usi sina sa mai moa. Ya ma sa fa fong fo le fono uso lo tato tu nu lo fa nga solo ne fiafio. Ya pe afa pe fo la e manatu le tau tua mela unanga si ufongo sa utonga a se vae nga taua lea. Mua lea vanoa ya e awina sa otuai. To e nga fo i o le fono le nea fiafi a meso le neva yaso. Taluai ya ona al dato unanga le isi tato li tio tayao te tonulo pe fa mai a tayao. Ya ma pasi e lor talo tupe. Ma fu angana na umalona. Na e faafonga le viinga sa atala inalo ia le tautua mle aunanga ia ono ufapea loleo le atu usao loa ia le sa unuanga fo ia le minstao tupe ia aole I o le taimi amatele tato proklame eno ufatalo fatua ili le pa ia mle mamalo le tato watunu uyo na tulanga faalupe isi taimi ia le lawa e faafonga fo ele ua fa ia sina malo longa la ititi ya ato tali umai on fa pena fo le to ya nga ye to to fa wa wele fa fo na a fa fo nga ya me se fo sa ta ita fa long longo ya tu la nga fo ile mata ngo fi o tu la nga pio ne sa do nga min sta ya me se fo ile ta fo mai le si tu ya le ta tele mo fa m ta la nga ya pe ye ne si na mo le tu la nga vo le pena fa wa tu la nga ya le na sa ide fo ile le su nga ya o lato test fo le track test ya ele mosu tala tarsi ya fa aftai vi ele tua ya pe afa pe o le na fa taun uina uma e sui ma malu le malo ya po le fono uso le palimene e fa ila tum fa je te inga ya lo no winga le lo pe ai e manu ya uma lo inga lai ok uma ya la vetele mal fa alo fa fonga nga su tatu tunu ne fa fi malolo sa i malo fo ile tawa ta no fo ile lava pale ne fa stofi tatu yai ya pe no fo ya tu stofi va sta tasi ya la mal fa ta fiti o le va ya su fi au manga luenga fa ta lo fa tu ai il pa ya ma lu ngo la fo no to fi le tua e matua ya la tor tu nga luenga fi ta tu ngo lo fe nga fo mala to so se ma ta puai ya ava be ole mafuta mo ni fuva ngal fiat fatalo fatu mo folo fatu malo la volso fu mu yem lange ma ya le ngata fo ile ole pa ia lo tato wo tunu yo tu langa fa lupe fatu lo wo fo sham fa nga ya le pa ia fo I tu pa au ma inga ya le ngata fo ile tu pu mta mali I fa fa lo porunga si o tato wo tunu ya le au tu lo to mo au ta le yo sham mo malo so fu mu ya Matavo leva talo fatu le tapo inga mau fare tua matausi. Sa wawam sa otomaitai o aumu fapae. Ya ae fataina ne foile. Malosi o sio tato watunu ya umanga. Tupulanga lalo vawa. Se iyo otu lava si fata alofa. Yalo mfana wite lo tato watunu. Ya ole lumona iyo ainga. E kale siyafi yo anga malarfang. Ya fa beatu leva tele male fa alole tawai malo lava la soifumnuya. Si uolofa talo fala. Ya le mafo en fanga lunas fatalo fer tapo inga mauta mam tina mat tu o to ru te yo so tatu tru le au la wa sin sina ya la la tu tapo inga le leoa mas fo nai tu awo pulo pulo la ngoto la la tu soi fu talo fa wa ma yo to ne fia fi malulu ya ete to nunga la unanga si fo ngo saltonga e u ya na o to le si si la mai mo va va ya tu ela ngona ina lava ya le malo si anga e mese ya le mafana fana o lauto tapo inga maiso tau sanga mo muli le aso mo le aso o alo lo tato tunu ya e ngalo nga masani ton wa e men real telo faiva foi mo tu tu ne ya so fa tau tai ngalo tato tunu a to fo o tau tu mo to malawa tau tai ya ya o la to fo lo tau pe mo lu ngo le ala ya mo wole val val tesi ma leva win family mo ole va pe na fo no fa lo to tele ya to e fa ma lo si au ya to e ya ma fa no fo no fo file mu ai o tu la ngalo to ta ma ilu ngala wala ya ma lo po pole ya ona le pisio la wala ya ole o yo wa a la valo sa ngale mu ta lo fa to ya to e ne va ngale fiafi
Ya le fanga le fo se fa talo fa ni malo se si mai fa nga malanga malu fa pe fo ina fe se o tato ai ni ni fo va ya so mo ni va tau fa talo fa tu la unanga le ia su fo ngol sa to nga ya te o tau malo le malanga manuia ya ma po ni mo ta te to nu fi tau ya to to ai to nu ya malo to ai to nu fo ya wa ya tu langa le tau malu lu ya pu pu au la pe le tu ai so fuwa. Ya me so swing or tau so mato e no le fainga le mato to santa tasi. El te me to malu lu e for te me ma for fanai. Ya u ma san ya for to tele la to no so fuane ni to no. Ya me la to wa lo to sanga. Ya o ma fu to ne o tele to to sanga so fu ma o le fafu. Ya ilo to sanga na so fu ma ye so tato to no. Ya to no to to nunga na le u lo ya u ya. Salo nisi na malanga mai ya onga. Ya o tala vou malaiti. Ya o lia lava wa nofo maua ave matangata anu o nea tunu. Ya wa faiai ma nai o lato walo. Ya o fapenao na tupu maola ola ya inga. Ya na peale na soifua mai Samoa le taimi na yai. Ya o tatonunga fo o tele atu. Ya tausanga na soifua i fafo ilo tausanga na soifua mai Samoa. Ya, oh, velava e mafuta mo ye fatalo fatu ya to ye fo lang le leiro tatu tua. Ya wa fo tu lang a ya ita fo ngam fa nga malolonga. Sa mi fo ma sa so tatu tau ma vai. Ya vai lo tu sele tu so tatu munuia. Ya fatu fatu fo ye la tu fa be fo to fo fo tu li watu. O mai a fo termina sia si mai ai. Ya wato fi fo yo no tulanga de tau malulu talo fai. Awa te pole malulu a ofo ina umul malulu ma fana fana ma ne yale. Ya ai o lewa sir fi o stete pito si de ale na ma ne ya ma le. Ila lo le la ma fetu ma le masina. Ya etele ma wa si si stete ma si no fanga ma si tu no si diat. Ya lewa ta wato le au na ngal si fongol sa tonga. Ya a o fo fo lo sa isi si tu la lang ya o ela vai la lo fo italia alle stette near to my Victoria lei se va en ate pole ya e fil fil fai lo tonu po fe tian ai ai ya lo fai lo ato nga su fo nga sa tonga ya ta pena fi fi la malanga ta pena fi fi o la fo si fa le tonu tu man ni yang a fo ina etang tang ai wole tal fe ngai malau sisila ya malu ave fa le to fi ngal ya manu yel fa nga malanga fo si fi va ai pole ala nu le ato fi a ting pusa o la le ngona tu si ai ya e matala ma matalia ke wa ma u maulo wo so talo fa nta pena ina ai nga ai te utau nu o tu wa mo le si ai e mana tu le le ya le lano na ato ma tu si le yei lo suafa. Ya lo fa tu alu masitala le lei, tau tai fo lau fuile anga ngole tua il fai nga malanga. Tau mal manuia fei loi manai a inga le talo matali mau mai fanua, ya fa fo ili vi inga ilo tato watua.

Ea, Maria Maia, le fata sa unha ala tātou wa tunu. Ua, tau nuu mai fōi si ui ala tau tua mana unanga vai vai atu ufonga sa atonga le fōi a stofi. Ea, ono taimi fātura ngai na. Ea, mule atu la nganga fāfteitele melita elo la nganga. Ea, lava e mafuta mai ei fāfteitele lava. Ea, mule fāfu no ina fōu moota malawa. Paisi o lunga fōu penga tfailangi tonu to sā. O lau telefoni. E te whaafongfonga mei le tau tua le nea fiafi. Asu atua vei maru puenga mwha maluru atu. Ia isi tau mwhainga fuu wau isi mwha le nea fiafi. Ma te fuu isi wha mtalanga ua le tau ta maali ia e lau whaafonga mai. Ia maru ave fale o tau fina ngalo. Talo le unanga si ufonga sa otonga e wha munia tere le tua le alo atu whainga malo longa le neipo. Ia e mai se fuu onisi o fuafuanga. Fianga yai, ngā luenga fō le pō, fianga i nea fiafi. Ia i leanga le leia lo tātou tua. Ia, manu ia le fai unga neva yaso. Mōle atuwe lo tsoi fua le nava yaso, tātou toi fēlo e fōi dungo peau, mga nga lor ea, mea mele te minei. O te fātou fāfa soi fuatu sāmo. I would like to say thank you very much for everyone are listening on 88.9 Win FM. My name is Tony Tuimonga from the Voice of Freedom team. I have to say, God bless you all. Have a lovely weekend. See you next week. Bye-bye for now.